Graham Hyman sin, favorite day of the week. Ach, tamad a gul anis go bána. Wil ma chriasta anta duo ata anta hot and Freddy ata urha. Ta me anta o chriila sin oran sa agus ta fógra acha gmeisha da tachtaka herin bai si da casa sa Roisin Dove aglia Sun Academy credum. Bedi sa kolamea sin. The singular artists sa Sophie Wanagi Saltas sa.